masogalo yo program dawa yo kumpine wala abange idhihidu fi dunia yuhibbuka Allah wesonywe idhihidu fi ma aidinans wesonywe bintu ebiri mu ngalo za abantu abantu bajja kwagala sajja jeri ombaka Muhammad sasa mugamba nti ya Rasulallah obusilamu nandi bwagadde buyingira nenze gola banjagala nnyo obwenzi bya mugamba nti o olabo otya omuntu singa ayenda ku mukazi wo ha oyo mutirawo n'osinga n'omuntu ng'ayenda ku mukazi wo juzi naddekwano ku ledio ne mpulira muganda waffe Afande Tom Rwanga ngagamba baveyo gye bava nga basirikale ne munne ne bakoma mu barracks e Makindye nga muka munne waliwo omusajja omusiguza muliko yagenda obasiŋŋaana Afande yatunyumiriza yagenda obasiŋŋaana yambala magazini namba ne mundu uli abali kumchala we nalaba mwami nga wuya ingideo naba kwata lubona ulenti se nyinjo msaji ya firao ulenti se nyinji ya firao wese nye mitu ya abantu aina kiyamelewa na gama na kwata mchala na amuza waka. Na mwede macha jiki. Nga chademu jiki. Na mugama nti. Chinabe chigwe mulita abidi. Tuweso nye vintu vya abantu. Abantuwa gale vintu vya abwe. Abantuwa gale vintu vya abwe. Buduga ambo kweso nye wakati gwariye yo gamba. Ha. Beso nye vintu vya fe. Bale ke rubale waffe singamba rubale wa mwenawo ate tulikemu abalina rubale abakola ebintu ebyoggata ku Allah tugenda bagamba tugenda bajukiza mpola mpola tugenda bategeeza ne mwesonyiwe ebintu by'abantu muve musendeza abantu tozanyira musendeza abantu muve mu bintu by'abantu tozanyira mbana baba no kubera ngo obenda ko oli ba mugamba nti olabo otyo musinga enda ku mama wo haha ku mama mfirawo singa benda ku muwala wo haha ku muwala wange mfirawo ngabo otagala kwenda ku mama wo ku muwala wo kujjajjawo kusengawo n'abantu tebali lwedde kubera nga baagalo bendera ku bantu baabwe idan ebanga lyonna beera mugezi weesonyiwe ebintu by'abantu abantu bagenda kwagala ebigambo ebyo bitumale olw'obudde nga tulina obudde butono era ebeere nga bituusizza pulogulaamu ya feddaawa ey'olwaleero jjukira nti pulogulaamu ero ebadde erimu omupiira ekyokubiri erimu ekiyitibwa Juma lineup Juma lineup yaffe ey'olwaleero ate nga ndaba mpanvu naye mukkirize program dawe tuwetambudde ngekutuusibwako baganda baffe aba Master Green Mini Company ababeera ba Blue Ribbon abonno bakutuusaako eŋŋano gye bakutuusaako esobola okuyamba okuva mu stage gy'olimu okuva mu stage ey'ebyenfunayo neyeeyongerako gyeyambise gwa sika chapati mandazi donald sumbusa bagiina mu katoni genda ogifune naawe oyagala kuba na ŋŋano kagenda ogigule ogiteeke mu makaago naawe ali gy'oli supermarket mweziri mweri oba mu oloseros ez'enjawulo wonnawe ogenda olina singaŋŋano ya Blue Ribbon kuba ku namba zino wammanga ku 07 5 5 3 4 9 6 oyo nno nga musuubuzi wa olosero ku 07 8 6 9 3 oyo nga alina supermarket n'ebirala wewale kungano ya Blue Ribbon mwana watu ojja jjuulira we kugendera ate ejja kubeera nga ogira bulabi tinaagirya naye ate ina kyemwongerako
kale abona babuliboni bebatwala mujumala inapu ngabuli jo ila tubagamba nti olobudde ngabutambudde bano bebagenda okusaza olwalero mwebali nnyo mwebali ddala mwebali kutwagala ndakuzo mwezi lisatu omwezi gwa musanvu 2026 bannango budde bugenze.

0: kale dachika diri musanvu ne divide kusawa ikumi nabiri edoku nchaikiriza tusobola okuba nga tweyongerayo nente kateke eno tunoni bakalondozi abali mbitundu ebyenda ulo basobola okuba nga batukobera agalifa mbitundu ebitali byansambu ndala mukago omulungi oli kukinana na munana katoneze mukaga busoga Royal Radio. Yes, Jacqueline Nabatanzi. Wasuzuti anyabu. Tuwasuze bulu njuwe bale mirimu.
1: Tukaire tulikuchapa.
0: Idinde rita ambuleti ya.
2: Na.
0: Shiku
2: geche idinda. Inuma wali nga uluemba.
0: Nga uluemba chie.
2: Nga bakubati takisi dire mupaka. Takisi dire mupaka.
0: Binebi ajimu yingu.
2: Dire mupaka.
0: Aha.
2: Muna lero chadachi. Chandi inziko kubanga. Tunga na chinakula.
0: Echa taki soku ila mpaka.
2: Aha. Kuba boli ndiri da edisinga.
0: Daizemu.
2: Wazenga wakari yoku. Entono tono. Stages entono tono. Kuba waba andi bako vanti kanso yaba wa ulukusa. Ukuko lila webali. Atenga waba andi bako vanti. Oba yaba wa. Obati yaba wa
0: mulino kuja
2: natubenda wa
0: mupaka
2: once.
0: Yes,
2: aya chawechi dide nti mukuba kubo kuja mupaka wali watebya idire ku
0: nga
2: sawe ne motoka eva obevawa obevaiga obevawa obeva kamuli ekirizibwa pakinga wantu wona wona
0: Jaki.
2: Obo vira mwa.
0: Jaki.
2: Nino vietu vayetu vira nga mkujambula.
0: Jaki.
2: Kodi mvira mkuhaiwe. Kodi mvira mwa. Bakuvu ga straight. Paka wa.
0: Jaki.
2: Paka mpaka.
0: Ndi kuenda.
2: So echechintu. Chiri kubagani ya bana idinda. Empawa. Bakuvu ntuwa ye. Baba kubi ukujamu paka. Ye ngo muntu wabanga katugeza alikuvira mukuhaiwe abandi bawo mufano bakobati omwana wabanga wa Main Street Primary
0: kabiryo soke
2: abana babata bute muchi
0: yes
1: motoka
2: omwana olumutusa eri abana abasomera ku Victoria buruso omwana abataidi aye ngo omwana muwaire driver yakati abana bajja kuvanga wansi mutaka batangulo kuhile nguru okufuna bodo vio okufuna chintiwa edi batwala kumasomeri so nga abandi bachikubaga abandi bachisa nukira abandi kubo bakoba atibe chichirunji bakoba atiba nga buba sabanti baikirize motoka dire mudipaking nga we divide dipaking nga direka wabantu dikirize wa
1: mupaka okutuika
2: aye. Aha, aya iwo kukuvuga, okuvaje bakutaire paka mpaka. Babonanga abantu abandi kirikola che, kiriba.
1: Mpaka kaluliriza.
2: Atenga we libanga iteka, libali ya furime. We libanga we batwe bali kuchenda chikole, nsubira ekijjo okuba. Kuba lere zira motoka eri parking. Ye ne bajirengera ku. Obusindo guba mutawuni omo.
0: Zaidi soko.

0: ene bakoba ati idukira bamutia
1: batia sowali
0: aha
1: mwene kibuga
0: bakoba ati baziragalwana nani
1: na sowali mm.
0: Era obutalwana banana ye bavuge moto kapaka wa
1: mupaka
0: Mm. Aye nga baba sabazi bakoba ati kinikola chi
2: kiriba kosa
0: omuntu akoba ati katugeze ndija main hospital kila bodo kukutola wanse yu mpaka ida kutola kungangu kumisa tu paka main hospital aye nga wano waigulu bakutu alide nuso olumeka
1: lukumi
0: yes so wabari sabanti babareke bapake ngenga weba vira mu emoto kadaigwe medical chi
1: ndije mpaka
0: Ayera wa iraba ndi baba kubukukirira mpaka bikali mu kusike muguwa kubaliyo stages nga dodi kakola chi dikakola aye ngabo ba drive babali na che balira nga bakobati twena twena twikivile wa papa nga che bakobati dino stages edo kungudo dino benga abo mpaka ababeli dibazizo kufuna chi
2: ba customer
0: kufuna kusenti Zira mtu iti zida wanse mbalibo ni mtu kariku haiwe.
2: Eri kutambuli lao?
0: Eri kutipeja. Zira mtu iti aida kukikirika mpaka. Ndi mtu kariku zunga mta unio mwepitika. So bube ini bakubati. Bona vuna, kwa stage zibaje kiriza, mbaba wakulati, mutibona baichiri le mpaka. So wakari wakusuka kwa mugu wakuba ili yo stage zido. Mbaba wakubati buba ili mateka. Ato dalenga voti bakolachi, chiba chikilizu. So tukari ya utu tuyo tuyo. Aye.
1: Jaki.
0: Nchomu paka, kube bisinga, bilio tidaichi lile.
1: Jaki.
0: Aye nge wanji.
1: Aba ataki chibali kubanti ensonge yokuwa sindika mpaka diru ya chairman wa gito wa muyingu. Chiri chitia?
0: Bolu ati.
1: Wanji.
0: Mpaka.
1: Wanji.
0: Kuba boba kova, kuogira faigwe. Awa taksi, wachiba endanze motu kadisindiki kwa mupaka. Nti aje muyingo, yali ye kova ananga. Yaba ntuwabe motu kedokuru ya.
1: Yaba solo zamu.
0: Ngabari ya kasente, naba ka mbu. Nga aje muyingo, natola mwakachi.
2: Akasente.
0: Akasente, ya kagabana naba kuru. Anso.
1: Yali efuse business.
0: Aha, so buti chovu naba unanga bako bati aa. Moto kado nado nadine muchi.
1: Mupaka.
0: Mupaka. Nge sente diva mwaba abokulu yako diva no baka stage kali wanoko dikano. Nga ajumu yungo na kola chi.
2: Nadiria.
0: Nadiria ni kansu. So chovu na wataki kubakerere nga bako bati no kumuko wabako zechi.
2: Bamukoye.
0: Mukoye. Aba vide. Ndikuba ye. Na afuna mu kintu kino. Wabula chenta idi oba kuba bayogera nga ku bakobati bajalo itali mu empiaka aye kidi oba byakomawa ndowoza mberi awo balironda akachika akaya
1: kale to ya
0: ngabo bakobanga kimwene na alikufuna mu ki
1: mu kintu kino
0: yes sir
1: kale to yanziza Jacqueline na batanzi kali ensonge eda aba taxi kobanti tibalina ku parking ku stage yona yona balina ku parking mu taxi park anzebo mve mafubira nga ndi kuida ku Dunlop basoke bantu wale mu taxi park kabiringe me boda boda
2: oyire inuma
1: ndire ku Dunlop nzebo mve mafubira nga ndi kuja ku main basoke bandikirizere munda kabiringe munda ngeme boda enamu si wano waigulu eche chintu njakuida nonsumisa abakungu abe kibuga kino bwe kitambula
2: yalukole talekija wali wa sometimes chinzo monse da kulankulana osobolo chikola but monse da ifedi no tukaliwa indike waliwa factors do twani soso okutanga munkola waliwa factors de twani soso okulingiriranga ko metu implementing ebintu nkubya mwakafananye omuntu oleso omuntu wali mu mbera ambi muyi alija kufaako alikuja mu maini olina soka kai kusoka kulinda takis eje
1: mupaka me mali
2: meka yo weno te mkai
1: ogalanga ten ogalanga ten no mulwaire
2: kai mo mwize ku maini
1: mumute ku boda mumutu ale ku maini abantu banabali kole chindu chino tibaidi ntira walinga bus stops
2: mongira dalinga mino

0: niwe diba gundi niwe diba nina pati ulo bus di
1: bus stop si buti debeta stages
0: but ni dilo bus no double do detu pana wayo coaches vichi eleta yes. Tumana divuga express hadi tukada kwa ndi kugada fibala kisi tupaking out
1: ichova nko bianti tujakuira msaa we yindi tusoke tu abakungu bano lecture bategere kibuga ngabo kitambula kale katuje ewa kiyemba Ivan mu district ye bugweri asobola kubanga tukobera ku nsonge diri ina mutumbeyo ibule lya madi lyonge ilo kwira likiriza batyame ina mutumba abasinga balikunwa na bisolo mbidiba Ivan Kiyemba leka tusobola kubanga tumunonya ku ajema iso kubanga tukobera kumbera ngabo edi tambula SID edena mutumba
0: bwana Ivan Kiyemba
2: wanjona lebo eru yeyo
0: eno tuliyo wasizeyo tia omuntu omukolowo owa makamanji
2: nasizebulonji
0: na mutumba bugweri iganga luwuka dikoba ditia
2: bibele bulonji runji moku kubulonji
0: yeso
2: aya ngo musoga byagwera atu byadde ubuloko bati muri gati mu buladitaga
1: dirile dataga
2: iwosobola okubanga bebugweri bati esisa bulonja inga kabiri wotuka ebujiringa kiribubi katuno katina mali tujie na mutumba awo
1: yesebo
2: kiti mu district ndala indibo nanga kiribona wona tulikwenda abatwale byokweri na security mukasa raka nuke tulimu ako okulonda akwaba sente bebe abereshiwa nokwete bateko okubalonda nabalonda bene nabantu bene okulonda ebali kwenda tulikuba nanga security nga security wabera liwo ku kibeta nkuma kange ngoba nanga ikasebero sigani nga ngoba nanga ero sigani ikasebero sigani nga aliko la chamani no kukuba naka kikoke nukulonda wabuka abete uku chalo kukume chalo cha ibu alo security nga wiki ukendere mkuku ayo kutisara nga tuliku ogereza ojo kuli ingirida kabantu ze ya uire haba veriba kumanga kange nga wakumani kia paso nero sigani vatimperano bilimu okwe ya ula anti defense alisaidie yena alikuwa nda kuida mbao odui si defense yaba nuri wali kuwagira ujio wana kwe siti amani kabili alikuwa simba kuti amani bana aku mwogu ile
0: be
2: echite bezo kuma kwa kusigia kuwa usio security budi sifiti mweyo na amani gene mutaniko kupatrolling mwote eti ama kumabu mbele mwe eti ama anga ku
0: mwami ya Ivani
2: mutibaisi ente papeji halu wanji
0: ndine chibuzo chendi kwebo uzagano mwavise na vyoga akabo niraka aluka izibaisi ente papeji halu lwache miku zegi singa bavwe sichi ya manibe ndanga ino kwendo kwe simba kubaka baba ibwe
2: anchi baba inye chini sike chiri ino stampu
0: eee
2: nise bezo kama nyesu ane stampu wakangani waba wata amelugene luana kuina
0: bakukuli
2: baka bati mune rio chini ilewo ane yangua ati voice ya abimala ati be stampu na benji tele ati momu kazazai ati be na benyeta ambu ile mungu kuna iyo kubande ebugwe dawe ili siya manero siya ono yendi olugeno nila baluwana kuna stampu eva mumpale ye
0: ata ambula na iyo
2: ee kabiri ya bayo siya manu yendi nga yeni ila haba nga ata ambu olugeno abale kujia kuwa wale mwone chile kweta kiswa mupangu wakukoba ati jayo muka za kuwe stampu ili bayo siya manenga tiba stampu ya bayo siya manenga mkulu miliza stampu tiba mjani
0: ili yo gwendi diagita ambuliza muka vera kabla ka
2: Soko timbala niku wa security kibeyo etaniko kupatrolinga kubango kiko kwero siti ya mno hero siti wa mwaka kiko kebuta niso kwe kubabe na zeni wale kwe kuba
0: buwe ya ulamu
2: ata uomu hivi gaa yende da
0: haba afu ni omu kisa
2: haba afu ni edapi ya amani mtoke tujie na mtuombe yoto atuvireke
0: yeso mtukole
2: kena mtuomba hao
0: Okuti
2: ingile ilala Eigombole rivamu Eigombole rivamu Eri alonu Mkutemba yunga Bale kuna kuna damaza Eri alo Iki mtuko uwe Rosifi ya uumula
0: Eri kima
2: Nabu eyu hao Nabu eyu
0: Nabu
2: eyu Oji inga Abaka zinaba Sada bataa Niso kubagane rikonde
0: Guachikai
2: Kwa kugaya la Ya madi kuboa Oji inga kwe Gaya gana Nga tulino muluka Nga ogwe busini Gukwero sendi wera ngaina Aya nga baina akabowa kati Kalala
0: Omuluko gwero seina gulina bowa andala
2: Eee Ochigirichite bezo Ove kuchalo Ove kuchale che busini Orundu igo jire kusini sentru Ate dukile bowa Bagi takuu kina bikado yirele
0: Eee
2: So abakazi bali kukoba antige bajia kubowo okusonda amadi ili kuleba jesaa oti kubi ayo haba jaba jesaa ndira chitundu kuiviri kakite gezo msa adaba kubakiza amu ebo ulamuni njinti au wana wana avako langachi kabiri omusa adono wasara wantileka omuka ziga wakoba antileka mshela nungena yedeno yeri weneleka ajeyo kubali kubali nilekuwe sabu wa mzano abasa adakano obaya watamu chika mochi na abasinga kwe gomba ulupiwa kubowa na ya gana ku abaka zika banyi tayenda kuvuoko anunyanga mbati omusa adewele kate woku woku woku
0: agala wabule agala wabulega
2: sabuti mpera na abaka zi balikuwe walikili abasa adakini watu na watu mayo balizo kwa amba bale walimu na batala nishokuwe walikili bale haya amaji enagwe yao kilikuwe tagistibula haba kule mbezi nesonge ya amaji bajingile musu idibulu nye waneva ministari embele ya buga amaji eri kumwendene
0: ayi bali kubibali yabo aga domestic use wakanga tiga hakuna tegechima ili tiga bakoze sabo
2: anti woye wabara ngori kwenda kukumadi ga kunaza kubintu wawo kunave ye mwene olimenti kuikiza mchigali
0: ente ye chigali chene ente ye dinua
2: ente ye dinua
0: ee
2: so, anti mchigali yeri ya obusa kasa kwa wala anti awali wechisa ansa awali wali nga wechisa chivule eri ye vitu wega wali ngoya gana ngo muri muhamadi agabanga ati nga nawa tiga ibintu awo tutwala wonte abantu bakozisawo ko kwa madi yago to abere omukibale yebe yambisa yambisa ko kwa madi bafune bafuna ku madi ago kunaza bintu awo nte kunwa anu amu ko kwao aye cha mani chene nti madi ga kunwa kadri ago onye onye chide mu kidala wategerero kuva ngasano kutoya gana ngasano ngoje rusini sawe na bantu batuse era kubowa batuse kuira
0: baliku
2: basawe bali kuboga bali yoko batumi bali batwa batatu bali ndize madi oyagana no wundi omuntu wundi akola kutegerera madi nti yena ateme kidomo mule ni ategereza madi oyagana ko yana ana kirana nente oba nembuzi netama
0: ayi butye yebo wanga ku ndobozi kuno ebakoleti kuba boga ditero wunga dikola ditia
2: anti abantu baida munagwe yomo ba ngali musigiti batatawo ko ku kibowa buli katamu musigiti batawo ku kibowa anyi buti swaki bacha kula gena ino kwa madi oku ba madi gan buti sare no kuno kwa kasa na kuno ibowa bida ta ku musigiti gena gena gena
0: ya kamera
2: eh gena gena bya kala ishe de za ba ku kisunda nebi ni ba bogoda bogoda liko na bya ta ku bya bigedele tibidi ngali ne bino bita ku miko na gina ya government okibogoza mu muri ndala ojokolo oti ati chikutwika ati akawudo tikakale ati ati ko dipai tu ya fwiri ati ko jakawudo ka koze kati ya bilia yo bya fa fa bufwefe
0: eh
2: so bechi gama ku natani kira ku chama nyero si fa ku ati dinga ba district councilor bazalo wa galuso bola kule tabowa teke so bute extend kire kibugi anyi tulikuwa na ba chama ni fa bagama ga ni ba member ba parliament mtere chama ni fa bagama ga ni ba parliament ba mama member ba parliament mtereze songa ya maji na mtumbao
1: kali tuyanziza
2: sida kuila karibu tabanko kwe yongera mumaka songa ya maji kiza kalondo zono muweleze kwa mwami Isavye Frederick mwami na minya faize epita o batu wende natiba tu ulibisa ino nicha manilo si wanu wewe sinza au wele na balikumu ubalikumu tuwaza ganya bubi ya yetu
0: kari agume yako lina pataka
2: babe sinza au karibu nyoka eli ya gale vini vyotu kwa munga kawa uru ayeri ya kinga karibu nyoka okubango kali kwenda kadi sikanza na kali kunyoka
1: kali tweyazeza bwana Ivan kali ensonga deliver mu district ena mtumba kasoke tumule mukatono tulikuira tusobola okubanga tweyongerayo nente kateke eno mukago mulunji oli tambula nife wabula gemaisimoni gestar ibiri mwenda msambi standala hash ojemaisi okubango zana kazana kabusogaro yo bingo wangule sente kuncho kuncho kuno kuona ko lwalero gemaisimoni gestar ibiri mwenda msambi star ndala hash osobola okubango wangula akasinti katuide
3: Waboda, ndide ti ayinetagwa kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
4: So, lero naso lwati ya sola kutwala ku idwaliro. Sengi gane chikolo na kabiri kuso uwa ate no mutwe guli kuno baino. Ne chindi. Kawala kange. Kona kanda kisenyi ga tenga no mubiri bona gukasuye ino. Kale chendi saba. ofuna waboda wodi akutwala
3: ayo waboda iwobo ne koine ebizibu bingi aye nina amageza age ebizibu ebi nabiona ni Sinahorn.
4: Sinahorn
3: iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngoli muchamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonam ate akuweweza kuno msuda oloni ekikololo ni senyiga ebyo tabibonam mira Sinahorn oyide mbulamu bwobwa bulido oyanguwe ni kumirimo obulumiwe bulemerako jobo no musawo obuba kabuno bukakasibwa bana ifaba National Drug Authority.
5: Eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa abazi pharmaceuticals limited.

0: Kale dakika diri ya satuna ibiri nedimazo kwega nesawa endale yoku nchu. Kutegeza ntiebule dakika mbale kwele sawa ibiri edoku nchu dakika nga abiri na munana. Tusobulo kubanga tuingire sawa yinde ya programu ene kutusuwa kwa naife aba yoba isementi. Mkago mlonji olitulize kisera chino zimbisa sementi owa mlembe owa yobai. Tusobulo kubanga zimbe kizimbe chigumu echiwangazi echido kubo nikobu lonji. Ateni iwe tuwaida kwa idusa sementi ono wayo bayi omwaga na matundiro agebizimbisiwa mu iwanga Uganda tundibwa kubeye ensamsama chama iso kubanga omukolesa iwali kuzimba ni yenkagwe nkuzigirira iwali tekateko okuzimba wena nkuzigirira seminti ono subula kubanga otandiko gulampola mpola abatsoka wo babibona bakubandi kasondereza akiraga ibimbi chama iso kubanga otandiko kustoking mpola lero bogula matafali ido nogula seminti nogula omuchanga malizanga bintu bina bino bifunye wajama iso kubanga ozimba kizimbecho oidi bosula muchipangisa Uganda ngo bulambo kaluba
1: Abulamu obo muzigo
0: Balandi road
1: Abulamu obo muzigo Nkale muna angesobu lukubanga tofu na kokunu Akokunu akalimu wabuomi Haka idwede kende kebetaka Sprashi Sprashi oda jasobu lukubanga ate Akola bulu unji ino ino Idemu pime bia nda ulo Idemu mitazi Mumiruze vili na tanu Idemu miruzi Muna ange ebikumi ebinasobu lukubanga ate Hofu na echokunu Echikolebwa Muna ange ngachate kebatekebwa Bulu unji ino Chirimu chakolewa mu apo omuzabibu enkoge n'omuchungwa kino flavors edenda ulo ekyo kuno ekinwebwa mwana omuto ekinwebwa n'omukolo ekinwebwa ne kumikolo ngeja birthday jo kwandula munange ne jo kusima abazeere ekyo kuno kino kirunji no sobola okubanga ate okyetanira buli kimu kija kongera okubanga ate kikutambulya bulunjo mulo ire wena wena ali ngota anizibwa nendo ire oluna akakololo olina fulu ondize niza bisa ina yona yona sobola okubanga ate okoseda gala eri abana ifa balunje eri sinahoni aida kumango limusanufazibu kule ndo akola ku ala jesenyiga akakolola akakaluba akalumye kifuba dino munangene chokwiribwa mucho sinahoni oida wona bangate omumize oida bangate obona wonenchu kachuka obulume wewe yongera jobone omusa wakuli okumpiridira mu makerenda nisirapo eida galali akakasibwa ne kitongole kya National Drug Authority likolebwa niba na ifa balunji abazifa machiti koze sinahoni ayagandibwa mu pharmacies ni mu drug shops okwetolewa nga mwami Godfrey singa bukera kuncho eno story jendi jo kwaira eri wo motru life ya ife omusaada yaja yafi mukoirume wa azala omukazi
0: yafa
1: yalwala bwalwala cha mukisa mubi yafa
0: kibino
1: bwe yafa mu process yo ku omukazi ono omukongalo ile omusada mukwendo kuidanda bomukoje yole milioni ditia
0: ibiri
1: yale mererwo sasule sente dino omukonga afire aya mole sente
0: tujye mpola mpola omusada mukwirime yaluwala mukwirime bwalwala omusada yajeye ule milioni ibiri okuidanda bomukwirime we yesebo
1: buti cha mukisa mubi omuko goba bekwidanda bayakola chi
0: yavambula mu bwensi
1: omuko bwavambula mu bwensi eyawola one sente eyamole milioni ebiri
0: tiyayenda mbozi
1: ya mugema ya mutamu ikomera
0: nga bamazo okuzika
1: nga bamaze no kuzika ono enge milioni ebiri dimulemi osasula de bamuwola bamugema bamutamu ikomera mukumutamu ikomera omulamuzi ya musalira mwikomera amale ye miaka ditia ebiri amale eida bwavaya sasula ne milioni editia
0: ebiri
1: buti omusada mukwira mukuja mwikomera yale kamukaziwe ngali ko omwana ngo omwana yakatandika otambula omusada kai mukuva mwikomera ye gano omukazi ngali ko omwana muwere bamuchikira
0: muna
1: bwobanige
0: sokoleke omusada
1: yeja
0: mwikomera musiba yale ko mwana nga yakatandika otambula omusada byava mwikomera
1: nga yakamala ye miaka ebi
0: yaya gano omwana yakatandika otambula
1: nga bamuchikira
0: omwana yakulanga ira buto
1: anti buti wobani olode mukazi yafuna wundi ya muzalamu bwobani ye omukazi oyo obwira mwikomera omuleka gaka
0: mugoba nzilansa yindi
1: kulwaki
0: mugoba
1: lacha mugoba Duwotari.
0: Eksoka, chiche chasi biso musada.
1: Ya ya jile kuida ndaba mkwailime gazala mkaziwe.
0: Musada ya ule sende kuida ndaba mkwailime. Musada, unfortunately, yale merewa okusasule sende. Ba musiba, ngano mkaza idichi,
1: ekisibisa
0: musada we. Buti, iwo mkazi wote gira anti musada u. Ba musibi ruansonga ABCD. Ate kabiri mchifechi ukuluwana muteme mitendera ejifune sente. No ila monsonga yo kutandiko ukulubwenzi. Nze wazachi ndi chongkoba muna na mazima. Tisobo la kuida waka ndeso mwana wange buti omukazi aja kubachi oba ya kubachi musadawe. Kumwana ono muto. Kai. Ati katonda ne yampa mabunda.
1: Ati kai. Musada wange soniga. Bia sobera.
0: Muve mukatemba. Muve mukatemba. Bia kusobera bitia.
1: Bia sobera.
0: Nkusoni wechi.
1: Hanti mukazi uwo.
0: By the way. Nibwe mfuna isim. Oba maulida agonga andi muikomera. Bwe kiba kusoboka. Aba isirikali bandi teka na kubinga u. Na ata kukufulu. Memali. Na ilayo mwikumira ngadi dinti. Ndi kusavinge miyake ibiri. Aye. Omukazali wakazira yu. Atibwe kibaki soboka. Mtunda u. Na kwe bingira kujala. Na mazima.
1: Oba mugema baka zimubwenzi. Wagema omukazi mubwenzi wa musoniwa.
0: Be. Nze disoniwa. Aba andi basoniwa yenzi be. Ntunda na vao wadema tigira yendi kuja mama bonomi wangu la chobu muntu wa wota lumiridwa omusada alimu ikomeda luansonge di kugemaku toli mfaku utandise kuenda
1: bwechiri nsonga yeja kuida andaba mama wo bweida andaba mama wo ya jo kuida ngesiri damsi msada mama ya jo kuida nga ba msiba
0: bituke nga kubasa
1: zala
0: zaidi bituke nga kubasada
1: bobani go mukazi omusoniga mukazi tomusoniga
0: anti impulirisa bikolebwe nga kubasada bandi
1: bitia
0: aye wange ewange na bana bone gomba bazira bizi
2: uri wanja they rocks up
3: tujani wet
4: chinana na munana akatoneze mukaga
5: busagaro your radio Ondi!
6: Right now!
5: Kumoyo! Hey.

0: Jani Wex.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busabe royo radio.

tuwa kwa mekelezo luna kuruwariru wa kusatu tuwa kwa lako sawariemu yoke soka nga baganda muganda wa Constantino sizo mlenzi amazo kulaba nga mune biafunira mchalo biona amubabubi amanyi gateka mtagagataga value inze wadena katono era ye okusinzira kundowoza ye achirabi dedalante omano no tino mubi awe demirimo emotoka ya mgamba jiparking enimiro jamgamba bazawulemu enyumba kwa simbi ya makanda aluma nogo wa guluna filane mshitoke chagonjanga alaira agamba chumute nyumba si yeje gana maka gamsajja siza yalinga mtauni, enyumba mchalu wanake, ya jizimba yodi. Sina gwalubege, wabulabye naisemu, bila gedanti waluwe shitali chitufu, na wampulirizo mlunchi. Achenja gala obenga te, olaba mlunchi, na masogo, baga mantibanga tolaba, osobola okuwunyiriza. Bane mzanyo Royal Bingo, tuina emitwalo etano, etano, etano. Bana mkisamgena kubela makumi asatu. Bino sibya pala pase neda. Tugaba sente. Niga star abiri. Mwenda msambu star emuhashi. Utwale kusente. Mkwano gwange. Embera gwetu demo. Tumecha kufumbira bana waka. Omami ya kule sebu watyo. Mwasuzo temuli blonji. Tewera likirida. Bobango ine kumibiri kusimu. Obama ina kumibiri kukashi. Agenda ku Airtel money. Obama mobile money. Ateka kusimu yo. Oja kubango onyiga ku Airtel mostly. Oja kubango onyiga star. Abiri muenda msavu. Star emuhashi. Esente zino tomanye mituwale tanu. Zijajori no mala echi. Chikuruma. Bana ya balunchi ya wawuliza programu wenkanya. Busoga Royal Radio na umtima guayo mgabi. Tuwasala ukubanga tarage ebitu ndugyo na ebitu liranye. Tuwagala kuatila kubantu awataina muasirizi. Tuwagala kuatila kubantu awataina webali. Tuwagala kuatila kubana Uganda basule njala. Tuwagala kuyama muna Uganda yatema nyinti obula mbuche yongira mumaso. Enteka tekeno muna ebaji tonzewe kuyamba guomlunchi ampliriza. Ngembera muli teweyinza. Bana ya watusabida abantu mwena mwenawe sobola. Ngoi nacho gama nchino sitia chiko za sa busafuri ya kade sapato za gala ngatongezo enkoye bulega bambi mubituwe amasati t-shirts ni kazi temusula atuko wole bitongole ebya njawulo mujye mutukwatireko abantu abali obubibanti osanga omuntu nga ye akasukari yakafura dolufu mu makaja wangalira nga tachimanyiko no chimanti abazzukulu bamulekera basobola kwambala kumpale taliko kituli nga tamanyiko nti abazzukulu bayina wakawo basobola kunyaka kawa kalimu ko kusukari muntakateka je tulimu tuzo kulabanga embeera ngeno mu busoga tubakeshituno tunjitusa kuba na Uganda abali mu era mukwano gwange yokuwanjaga nsaba omulanga guno tugwanirize nze naawe asobola okubaako kyokola tuite mu programu obwenkanya abantu batuusize embeera nnungi mu mutima abantu bazzemu essuubi abantu tubakomeze waka mwenyu mwenyu bategere nti nga tonnafa tewevumanga ggwanga bannanga embeera gye tuwangayira mu si nnungi embeera bannayuganda mwe tuyitewomesa nakabululu naye toyinza okuba ng'olina ky'olina abalina akawunga abalina akasukaali abatusobola otuwa ku munnyo tutwalire abantu abanaku tutwalire daddo oyo eyalemerera mu kasiisira talina kyakwizaaku aye ng'alina abato abamutunuulidde talina mulimo mulwadde teyeyinza banaye mutuwe banange mutuwe oyambo yomunaku atalina oba otodde oba ozimbye bakabaka bwa Katonda olabanga ekitono masuga Katonda kiba kinene so mutuyambe mutukwatire koko through Sir Ivan Ngobi through Muwanga Hassani wamunange ebintu bijja kutuka ku bantu atwayanje ntekateke ne tubagamba ntujja kuba tutalaga ebitundu bya busoga ebyenkyawulo nga tuyitamba chairmani abebyalo ne ba coordinate ziba fe mu programu wenkanya batunokolerere yo abantu abo bebasubira ntembera je balimu asinunchi tetugenda kuwa muntu ali bulunchi tia mantu agala tugambe nti wa mukadde maulisia embera mbi nyonyonyonyo tuinza nogenda yo katikati ne tusanga nga mu jokoni ataire mu chibinika maadi gonkaga sibira baba afunye obuji sukari abula beba abantu abanaku abe wansi betuli kwenda muntekateke ne ya programu wenkanya basebo ne banyabo with bended knees amavivi kutaka omtima omwetu wazo mkakamu gwe muzenga munda ganera nsaba
bana byabufuzi abakaba parliamenti bachemani bebitundu ngo inacho sobolo kwata ko namabalunja abampuliriza wetuli mubirete tujja bitusa kwabo ate munanga babyetaga ekigenderwa ki kubaza musubi wamna kamwenyu mwenyo kukabateka ku matama wamune mitima okusigalanga te jiwabukadde.

0: Kari mwinsikilize tugene mbaliwa akatundu akasigale tuwenga tukamalizo lunakuolu walero Tineo yetu gamba antimuganda huo nubazari wabana basatu mama ya fa ya mara guwa mchinyi chari ya waka Atewa jenje wako kone bigana Tino ngebe naya habitademu omukono kulaba antimama wabawona Batu ndabulichimu cheba ina waka mchalo Baganda bababili omuwana no mreenza walala Bakulida mtauni embele yecha wabote bashitegira blonji Tino yakola nga aka school fees akawela nga baganda benenyi nga achari mulamu Ei mama wabwe watu bwe yafaana balika mu bulamu obw'enseno oluvannyuma lwa kitabwe era okufa so babaddewo nga bakkaanya nga tebalina buzibu obutakkaanya kyebujje bubagwire oluvannyuma lw'ebyenfuna buli omu ng'atandise okukanula eriiso n'okutegeera nti kati emu bwe ngattako emu nfuna bbiri ate ssatu bwe ngattako mukaaga mba nfuna mmeka namugamba nti ziba mwenda ati gwe ngo ayina bingi ate nga gano gonna maanyi gange ati n'alumiriza nti nedda Nedaba seba nebanyawi nebintu byange nze nabikolanga wakati mukugabana era namuwereza nga sente mubusimo bwekikecha wagulunga asima nga simira dola ninga bilwajja mchara sangawo a very big improvement aganyo kakasa mutima nti ebintu bino nze nabyekolera agama nti muganda wange bwejja mchalo yakakasa chimu nti mubba namunyonyola nimuganda nti sobola kubanga nkubba Tuzza tugabane sente, tuzza tugabana ebirime, ozengo nambula, negama nti mu lusuku nzijemu amatooke kumi, nenkuweereza emitwalo esatu, nempaako muganda wange omutwalo, nange nentwala emitwalo ena, ez'okuba nti ze nateekamu amaanyi. Obutakkanya ne muganda wange bweyongerera ddala, nali ndowooza ebintu bino byakusaaga, nasituka. Nengene lio musika wa tata wafe. Ne musaba atuite. Atutuze. Atubuze. Echali chituluma. O musika wa chitafe ya gezako. Na ye muganda wangenga yao za chumo. Unti mubba. Era mumanyige. Musenteze. Mwinga gawalide. Na mugamba nze mtaro jendi. Ngoje kaka gali kenjina kasomba mazi. Sirina wade pichi pichi. Sirina wade motoka. Nina kagali. Akagali akadde komanya okuvedda nedda era keka abasomesa essente zenkuba ngo jiko okuzimba ennyumba bannange ze ziriwa muganda wange yaleta ekiteeso nagamba omusika wa kitaffe okujjako nga ebintu binettaka tuligabana buli omu ategeere waayita nakisemba nategeera nti bwe naaba nfunye ewanke nja kuba nnima mmere yange ey'okutunda kuteeka n'ey'abaana bange nakkiriza Omusika wa kitaffe yaita muganda wa fe, Julieti, yaje waka. Batugabira ettaka wakati mu bukkiriza. Wabula n'agamba naleta ekiteeso. N'agamba nti ng'ono, bwe kiri nti mwenna yabalabiridde, gwe mwatutenga taata wammwe, tumuweka akanene. Muganda wange Siza yaluma n'ogwengulu, yagaana. Nasaba kitaffe, abenga ffenna tugabanyiza kyenkanyi. Bwe yamala tugabanyiza ekyenkanyi. Juliet n'agamba nti ye nga babeera mu tawuni tasuubira kujja mu kyalo kulima akatundu akake bagire nga abakampadde ngire ng'ate nkamulabirira muganda wange kyayongera omuyisa obubi Juliet n'agamba ku kitundu ekikye ye ayawulemu wakati ennyongeza yali badde ng'akasiimo k'okubalabirira n'okubasomesa ye ampadde n'omutima gumu kino muganda wange kyayongera omukubeewala Tuwakwatagananga ne Julieti mpola mpola. Iyenga omutima mukakkamu. Ngekonna kuba omuwadde taba na buzibu. Era ng'olumu agamba nti anze ndi bulungi gyendi. Lwaki wandibadde owansi. Ate ali mu tawuni. Nga gwe tumanyi ki ky'onaalya oba okuba olunaku olw'enkya. Labirira abaana. Abaana basomese. Yawukanako ku bantu ab'ekyalo. Ababeera mu kyalo nga n'ekyokulya kibula. Nayongera okulima. Ewa muganda wange. Tewadda bulungi mmere olusuku lwatandika okumufaako obudde obululabirira yali talulina ku kyalo teyalinako muntu gw'ayinza kuwa ssente mumutandikira kumulabirira lusuku luno byonna nze nali nnyina okubanga ate mbikola munnange ebitooke byatandika okubanga bisiguka mu lusuku byatandika okugwa yagwese mmere ebitooke byonna byalabikanga bubi nze nasigala ku bikiri ekikadde Eky'okuba ng'ate ndabirira awange muganda wangu yava ngateka ke bigambo ebigamba ati nze muloga kuteka nokuluga byaba simbye samula bakonga alimo wa de seasoni ezawire biri kuba olumu yebirirangana ja mbwabeko byatetenkanya niranga tukabutusi muluja natekawo pichipichi ye na ingiro lusuku wado tula msako nti abeyo jemuli nze salu mwanga kuba nategera nti omutima gwe gutandise okubanga guzibuwala muganda wangu ono yamali banga nga tetukwataganira ku ddala nga ne batuba tugambye nti azze tumufumbire kacayi tumuwe banange nga tamunywa mbu tuyinza omuteeramu obutwa nagamba mukyala wange omwami muleke tukole ebyaffe bwe tuba bagaggawa tuli gaggawala ebinaaba biganye tulisigaza ekirabo ky'ennyumba mukama kye yatuwa muganda wange ono yansaba ebisumuluzo by'emmotoka ye kuteka n'ebisumuluzo bya garaji nakwata byonna ne mbimuwa nasigala nkola mukama ennyinukula alima sizoni bulungi natunda lumonde ne muwogo ku masomero kuteka ne kasooli nagulayo ka pichipichi mu kibanja mpola kino kyayogera musanuula yantumira ababaka yayogera ebigambo byali bingi yatandika okulayira nga bw'atanzigyewo nze naamugyawo natandika okwebuza byonna gye biva bannange nasoberwa ab'enganda batandika okubanga batutuukirira batubuuza ogwali gubadde olwo nno nze nabatabaalanga nga mbannyonnyola bannange eka tetuli bulungi mugandanga embeera eri bw'eti n'ebw'eti ng'ebintu ebikwatagana olwo nno byonna mbituukako nga mmaze okuba nga nva mu kkomera mugandanga eddamu nankwata bannange nasiba omulundi ogw'okubiri saategeera ki kyaba tuba tuli mu kkooti agasimbaganye n'omulamuzi aw'obujulizi yagamba kimu ku luno nti nze kennyininnyini muganda we mulemesezzaako obulamu guno mulundi gwali gwakubiri muganda wange nga nsiba mu kusooka natunda byange nasasula miliyoni zaali bbiri okubanga nennula okuva mu kkomera ku luno muganda wange alabika yali ayagala bulamu nawaddako mbe nga nejja mu kkomera bannanga ebintu byagaana nasaba buli kimu ekyali kyetaagisa ebintu byagaana naye nga yakakasa kimu nti ennyumba gyayagala era ayimirira n'agamba mu maaso g'abantu bonna nti obanga mukkiriza okukwata ennyumba n'agimpa n'agivaamu n'olwaleero luno ayinza obutasulamu nagaana nagamba kansibwe wakati mukuba nti siina musango tuba tukyali omwo omuzimu ogwali mbu gwa maama mu kkooti munda gwakwata muganda waffe omuwala yakaaba nnyonnyonnyonnyo natandika okunnyonnyola ebiriwo naye bo balemerako nga bagamba kimu nti nnyina okusibibwa banteeka munda nabeerayo ebbanga lya myezi mukaaga naye nga bwe munda gye ndi simanyi bantu bange bali batya simanyi kiki kigenda mu maaso mukyala wange yagendanga okujja okunkeberako nannyumiza embeera gye bali nga mwewaka muganda wange ettaka yali efuga amatoke gonna nga yatunda nga buli kimu ekyange kimaze okufuuka ekikye yakwata ennyumba n'agisiba n'abalagire badde mu galagi omwali emmotoka nga mwe balina okusula muganda wange yeegazaanyiza mu maka gange bannange wessaali kola ku nsimbi katono kati nkomewo tuyingira essaawa ey'okubiri
1: engaita etakuweera kusola mu kibuga aba Ocean Graphics abasangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Market edduuka namba LB6 bakola branding ewa buli kika nga self inking stamps company seals bakola ebipande ebyenjawulo bakuteera ebigambo n'ebifaananyi ku bikopo ku peni ku umbrella ku ssaawa ez'oku bisenge ku nkofiira ne keyholders nazo bazikola ate era bateeka ebigambo n'ebifaananyi ku t-shirts ku nsawo bakola gravestones Awards, engraving, door labels, large format printing, UV printing, plotting, buli kye weetaaze nga kikwata ku branding oba okuwandiika ebigambo n'ebifaananyi bakikola wali ku Ocean Graphics okumanya ebisingawo bakubire ku 0753426617 oba 0773926262 beba Ocean Graphics.
2: amaino mukanwa chamuga soino wabairo chidi ntuofiru amaino mukanwa otandi kwa utala mubantu webu wala buwala emina meji kubula neti ntuche wandiko ze umaliriza chikulemie uruwe songa ntio kwe kilirizamu kubakuwa kendera anti embole kamu maisogo eba ya chukaida naka mwendo mwenu kwa walinanga esa weyu ubo kaka kaka ke aba singa bamaliriza bafiriru emirimo anti oba tokayala mubaino atemu masomero embele noluise kosa ni performance ya abana tina chindi okulemeriru okusoma uruwe kuba ngola echintu echitaita ne mikisa jaiwe ejo kufune emirimo kari ubo yendo kuiza kamuendo mwenu ko neisubi chali naku abakugumubi ama ino ubo chali naku aba Hope Smiles Kuchira Road Broadford 7 Kamu Medical Center ubo bakubire ku kunot musambu munana itanu isa tuibiri musambu not mukaga noti ni kunot musambu noti itanu ndala musambu noti inaibiri itanu
3: ngabiri na itanu mwezi kuno kwa musambu abantuwe mjine chili kudewa imete muntu ekali di chavala vya nenda musoka Rayo Radio abe mjine muena divalumbia ndadija kukwa adikizawo kuchisawa cha oliku ma primary school iwate wananga kugali difubu utuka mesinde we kunganie ngabiri na itanu mwezi kwa musambu oido mwana habana we batia nkagali mkomi anti chino chidia kuwa chikambwe nore chabantuwe kapianga busanzi chisa itaka abantuwe rwemba luanika busowa nabukalu abantuwe buhuni abantuwe butegwa nankoma abantuwe matufu nabi alo mingane nabili mubajiri mwede tusanukile walala ni radio baba chabazinga msoka Royal Radio emi sanusa bija kuwa yo minji anti abembi wabu sogaba nabana tuwa mazeyo okoteaku no kusamba mpire kwa mkwana wagatu wabu soga Royal Radio sanyuka TV ni timu ye bujiri binobi yana bina bija kuwa live kubu soga Royal Radio ni kuluti mboli singo kubu onegwa monsi yona yona olwa sanyuka TV empa kadino ditege kibu wabu soga Royal Radio dewa girwa
4: sanyuka TV Feba no dala.
3: Ne?
5: PM Events. PM Events. We plan your party.
6: Mwange senswa.
7: Chichi.
6: Mwanga uli day.
7: Agariwa.
6: Chitongole chigoza chomsoro mundamu guwanga echa URA. Chukua domu kisagumu atega gwegu semba. Okoze sechisonyi wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukade okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro okukubanjibwa omukade. Oguta susa nga asatu ogwo omukaga bili abili mwena. Chisonyi wukumakoba ni ingasi chukoyile umbagira uo. Choka echisingo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yanguwa kubanga ekisonyiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
8: Owa boda, ndire ti ayinetagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
9: So, lero nasuru batija asubula kutwala ku idwaliro. Senyi gane chikolo nokabiri kuso kuwa ate no kutu gulikuno baino. Nechindi. Kawala kange. Kona kalina kisenyi ga tenga no mubiri gona gukasuye ino. Kale chendi saba. Ofuna wa boda wondi akutwala.
8: Ayo wa boda iwobo ne ko ine bizibu binji. Aye nina amageza ga ebizibu ebi nabiona. Ni saina hon.
9: Sinahorn.
8: Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngoli muchamufu azibukule nindo edodi allergies tadibonam. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonam. Mira Sinahorn oyide mbulamu bwobwa bulido oyanguwe ni kumirimo. Obulumi webulemerako jobo no musawo. Obubaka buno bukakasibwa banaifa ba National Drug Authority.
10: Eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited. Omurunji era muuliriza waifa wolango owakinana na mnana katoneze mukaga Busoga Royal Radio tukusima era tukweyanza otuuliriza nga buli kaseera buti tukumanisa ndio kasobola otuuliriza kumiko tujaife ja online omuli Afro Mobile My Tuner Online Radio Box Listen to My App Radio Garden ne Jindi. We wale okuuliriza kinana mnana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumuoyo.

7 tijakomawo yategeza nti wabeewo okunonekereza mbagirawo ku buwumbi obuwera 50 nakalala obuwumbi basumye mu igombolola embalirira ya sente imeka mu igombolola yosinza okuba nga owuliriza laadi yenu basumye embalirira ya sente imeka wulirire sente edabaibi edagire kunkola y'obwibi obuwumbi 50 nakalala nga wobobaze bazaiwe oli kumpuliriza nede sente de America dollar 14 obukaire obwa dollar edo dada akuja dalida akuja okuja maiso okusasula amabanda eri ebitongole ebyendawula ebiwozi ebituwola esente ebyensi eno esente do daja kunsawo eda abantu abo muswaba baadi zao iwuli kuwuliriza n'obugubuzi obundi katulengere wano iwuli kuwuliriza radio inganzi ya Busoga Royal Fama radio ndi bulungi ku moyo program lutabalo eweze dachika ye 18 ndi kunukizo kuwira 12 edegene sawa eyomukaga eyamali ya ageche misana esente edo obuwumbi 50 nakalala edeiganga Uganda daida kuja kusasula World Bank ne bank eyindi ya African Development Bank nga diba dijadi sasule abakungwa abo

Afrika yo okusinzira ku mbeera bwe jama iso n'okuba ng'etambula embeera ekali ya bunkenke ebivubuka ebi South Africa awo bikajja maiso n'okuba nga byekula ekigeni eri akatambika emboine ku mukutu gwa Al Jazeera nga balikubuuza president wa South Africa ati ebiri kujja maiso yumwe nga gavumenti mukuzeewo ki mwami Cyril Ramaphosa president wa South Africa yakuba ati abantu okwekalakaasa kiri mu mateeka ga South Africa newankubere nga tuligezaako okubona nga okwekalakaasa kwebwe kayiti kuleetera bintu by'abantu kufaawo oba oliawo n'obulamu bw'abantu okuba nga bujja kansooke nkulage ku embeera bwegiri maiso n'okuba ng'etabanguka okuva ng'enakwedde omwezi olulala leero lunaku lwakusatu ng'ebivubuka mu South Africa awo bijja maiso n'okufefeta bebeeta abagwira batuuka okubakulako obulabe era nga bangi buti balikuliira ku nsiko newankubaire ng'eriyo n'abandi munanga abasaze okuba nga bafuluma ensi eya South Africa. Embera etyo bali kujama iso n'okuba ng'efaanana wali muiwanga eri abana ife ba South Africa mu provinces edenda ulo obunkenke bukali bw'amaani okusinza ku mbeera bwejama iso n'okuba ng'etambula buteni abamu okuba na Uganda abajire maiso n'okuba nga munange bayizibwaku n'okwaba obwe bwe twafunye omukisa okuba nga tuwayamu ku nabo nga bakali ere ku kisawe Johannesburg mu South Africa balaze enaku eyaman eino akanti kituufu tulikuva South Africa tulikuja aye banji kwife titusobaire kubanga tuvayo ni family daife e South Africa eyo eriye iteka singanga iwe omusado muna Uganda oja wazala omwana mumukazi omu South Africa e South Africa abakazi nabalina obuyinza kubana. So abana Uganda banji basadde baitwa abajja nibafuna abachala nibafuna bagalofendi nibazala abane South Africa okusinza ku mateeka ga South Africa omusayi gwaibwe gusigaireyo omuzungu akuba nti families are being torn apart abantu balikwawukana lwambeera ya busosoze oba basadde bano aba South Africa bwe batandika okujja maiso n'okubanga babingagana nibayiru gavubana iwe nga babeta abagwira echiye munisa mchino nti kai balikuwa ine chitibu abazungu elati baliku binga abazungu ne wakubirenga abazungu mu South Africa werenga na abatunu kai nabasinga kuba nabuga igabunji ya abantu wana mkago mjali kumpuliriza wanoe basinzi ile basawa government ya president weka kuta M7 nti chitufu mlikutu izaye ka aye tuja kutandi ikirawa family daife tudirese business day fetu didese obulamu bwaife bujja kutandikira kuki nga tutuse e Uganda

0: nti ensonga dabya bufuzi ino okusinga kwa mateeka era ndowooza nti ekisobola okumalawo embeera eno era bya bufuzi kuba at the end of the day gavumenti nagibona nga yayendeye kwesayina embeera eno ey'okugema abavubuka bano n'abawagizi b'ekibiina kya NUP n'abopotion okutwaliza awalala ebasendesende ebatyamisa oba oli awo ku meeza babeeku engeri gye bajja mu maiso n'okuba nga bwogerezeganyamu okubona nga tumala this political tension obunkenke buno obwo ebyobufuzi obuli kujja mu maiso buza kye butuyamba ife nga Uganda buza kye butuyamba ife nga Uganda embeera eno gye tulimu ey'obugubi buli muntu okutambula ng'ali kwekengeera mwine drone dafuka drone abawamba abantu bafuka bawamba abantu because they dabawamba nga bafoot soldiers buti byatuka nimu group eyaba elites mu politics bano ba lukwago bano ba milia matembe bano ba sala bilete bano ba Timothy Kalejira bano TD bani bana maulire na abandi kamala okusinza kumbere jema isu nokuba ngetambula kitegeza nti somewhere somehow tutekwa okwongera okuba ngo tufumitiriza kumbera ife ngaba na Uganda je tuli creating embere yobunkenke za cheyamba waire nakatono wabula bwetogere kuku ni muganda wa waiswa mwami tenwa Kennedy akobye nti baina isu miti embere no musango gono kegujire mu high court bandifuna obwenkanya mukisera ekitali kya wala aika tusubire nti amani agali ku influencing court yekanyanya obutaba wa beiro timani malala gagana asumbwa court enenkulu giba twaliro musango kube bya Uganda buti bya kusabirwa ngabwo okyulira kankuwe muganda wa Alex Waiso mufumbiro ngabayogera ku nsonge
1: tangwa Waiso agwalimika mu court wano tubadde bina tubikoze nga tulaba nti tubimazeyo era twasaba kooti nti okusinziira okubanga iyo tulaba tetujja kufunawo wenkanya nitugenda mu kooti enkulu era kooti enekkiriza egenze mu high court eweereza efayiro zaffe mu high court era mu bbanga eriritali yawala tujja kuba kati nga tuline high court omusango guno guli mu high court tulabe engeri gy'ebigenda mu maaso eyo mu kooti ensukulu mu kwenu
0: kale banaifa bakatwongera okuba nga tubasabira ebyo na biwe balina families dayibwe balina abaana abandi nga bamufumbiro bafirwa n'abakyala yafirwa mukyala wali mu ikomera mu bintu ebifaana kooti n'ebyo kale mukwano gwange iwali awo ng'otawanizibwa ebirwaire nga bikulu maaluma buli kaseera katugeze oyinza okuba nga osaanalala saanalala buli kaseera omugongo gukuluma ebigere bikwokerera ebigere bikuzimba olina obulumi mu nningo tofuluma bulungi owamu amaani buli kaseera ofuna kantolooze olina ahaniya abaami abanafuwa mu kisenge stroke pressure sukaali alusaazi nindwaire dindi kamala ndikwenda okuba nga nkutegeeza nti waliwo mikwano gyaife b'ekitongole ekya For How International nga bali wala ni 7 Live Refrescology Clinic bakuleetere munange eddagala eirungi eina ery'obutonde nga liva mu nsi nga Russia, China ne Japan okusobola okubona nga munange otereera bulungi banane abakulu balina ebyuma ebikebera omubiri gwona gwona byazuwa endwaire edikuluma byajja mu maiso n'okuba nga munange bikutoola obukyafu mubiri waba bulungi butini bano bane for 7 Live nga bali wala ni For How International bali kutegeeza nti bakyalire ku wale mu kibuga ekyeidindaawo emafubiro okumpi n'ekitebe ekyeigombolola bakole okuva ku ssaawa ndala paka essaawa ndala y'okunkyo paka ndala eyakanzimye nzimye era nga waliwo dokita omukugu ate nga consultant dokita Obed munanga aidda kuba nga akwaniriza bulungi osobola okuba nga ofuna obwiddanda bafune ku isimu eri 0758 27736 0758 27736 ni bana ife ababalunji ina ba 7 Live Reflexology Clinic idda kuba ngotera bulungi natenga mkwanu gwanga iwali yao ngoli kwenda okuzimba ayinga munange enumba joli kwenda okuzimba yebiro tubya kasente kakegemye ja ofune cementi buti ali kukatale atenga mulunji yao buy cement yono Buna umukoze iso idakumala kubulunji yesigika mugumu atibi azimbi bibi wangala mwaga ni muhadwayaz edenda ulukoto ule yuanga yona liona deno idakubanga mnange icho kuzimba cho ochimaze embele tambule maldadi santenga mkonje ifo wanaba mkopa mkopa phones mnange balikweta ba customer abaya kambusoga region niwe customer mkopa omuka identi mnange wamala yoloni osobola kubanga mnango ofuna ACM mpya ka kumitwalo etanu jonka customer nga wamala yoloni ACM enkaire joli nayo ya mkopa jofuna ACM mpya ka kumitwalo etanu osobola kubanga oja ku MTN service center wabanga ofuna ACM ekika cha Samsung A16 A17 A06 A07 mkopa X20 mkopa M10 mkopa S34 na ACM dindi kamala oida kubanga oja mnango utaniko kubanga osasula mchibanda mpola embele tambule madadi sana osobola kubanga oya muku ni manager mulondo atwala ebendo lya busoga mu mkopa asobola kubanga kukubira ebisinga omufune ku isimu eri 0759 mwenda asatu na isatu nsanvu na itanu chenda na mkaga 0759 mwenda asatu na isatu nsanvu na itanu chenda na mkaga oba 0759 mwenda 0 abiri na mukaga ikumi na msanvu asatu na mukaga yona kanjiremu eri 0759 mwenda 0 abiri na mukaga ikumi na msanvu asatu na mukaga ufune isimu kumitu wale tanu ngajyo soso kusasula ku mkopa embele tambule madadi sana mkagu gomulunji edachike sigele inao kuma adikone sawa ikumi na ibiri gema isimu nige star ibiri mwenda msanvu star ndala hash niga yesu ba oke ndiku ila kuma ngangaba kusente dad royal bingo masavu akali kuma ngozana olikusemba nacho ndiku kuma nabainu bazaina wano kamala sobu tuwena vye nigemu ozane minundi minje minundi nga ikumi bayi 15 babiri kuba jo kumukuza ne myundi myinji jo kumukutangaza mixage kuanguza kozi so mkuto gwa Airtel money onige star ibiri mwenda musambu standard hash onige suba okay embere da kuba ngeta mbula madadi sana mitu ala 2575 awe mitu ala 55 embere tambule bulunji na kale kandide mkuto se kwa maulide ago kuzika supreme leader mujita si mujita mujita bakali supreme leader yaitibwa abasada bayizeli na America Ayatula Ali Khamenei okusinzira kumbera nga bwetambula supreme leader eyasoko okufa muiwange eri abanaife aba Iran bamuzika abantu bali obukaire 15 nabeta bamukuzika kwe ono yafa mwaka gwa 1989 buti atole yafa buffe bulwa ile buti ono kai abamerika gwe bayita nabayizayo gwe bayita Iran yera likirire nti abantu bandi tuko okweniga bafa nga bali kweta ba mikolo eja mwami ayatula Ali Khamenei ndi kuida nkulage nteka kijiba kuzo kubona nti abantu tibafa kuba kuolo abantu bafa 15 nga bali kuzikole mu 1989 butika yono gwe bayito bwite ona ulira kandide tutandikira program bajete bikusike the royal programs and Zasan Mwanga njaka butala the royal presenter
2: Wow. You are ID. Omubiso gwendo somulunji gufanana gutia. Gezako mulunji nacho hani. Ogukolebwa aba Prissy Bless oida kondolira. Mulunji nacho hani. Tini bine bibisibisi byabatabikiriza bagaita mu kino nechire. Guno omubisi guli nacho ategwa aba organic Prissy Bless. Tiba kola omubisi gwandu chigwonka. Bakukolera ni mulunji nutritious porridge bujo wo mulembe. Awomera abatu na abakulu ni milk powder. Amatago buunga. Agali mu birunge biyamba okuzimba omubiri no kuziyiza endwaire. Okunga kota ile. Local packed chicken. Enko kuyaifu ye china waida. Enso gayen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukatch Road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Oboso buloba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Eri abali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachalire kuhuru alero. Toida kwe idusa.

0: Right, right. Ekigambo ekyo kimbisa bubino. Buli bwe mpulira ebintu bizeemu. Omutima gwesisiwala. Kwegamba naawe wulira bubino abanga buli saawa. Mba kubiriza kusaba ino. Twegayirire Katonda. Tuboneke nga tubiramu. Baseba ne banyaba eddakiika tutambuire bulayi kumi. Tuyingire endala ekitundu ey'obwire. Songa tujja kuba n'abagendi ku ndala ekitundu. Betunatambula nga ni The Answer Foundation. Abakozi omulimo gw'amaani ogw'okuba nga batendeka abaana mu by'emikono nga bali awe wakitaka kukijja ku masannyalaze. Bakoze omulimo gwa itendo kyo nkiramu era mbawa abaana. Ku saawa ibiri daba gy'okomaku tujja kuba nga twaniriza Fukanga. Abasawo ab'ebyobulamu bayidandaba bana Uganda. Bakola buli lwamukaaga okuyidandaba. Tuzza bingi byakwogera katubite mu mangu ino mu byamangu mangu. Aye ng'enkya omukulembeze w'eiwanga ajja kuba ayogerera eri eiwanga okuva ssaawa ndala ey'obwire paka yanaakoma. Kandeke mwami kiwali yange ono abalamuse. Aye nga ninze ow'ekitiibwa Lukaka mwa David Lajja. Abasinga gw'omutegeera ng'omukyotala tuyingirewo twena tugema yakati paka tulumuke tuweeruukemu mpaka ye tunaakoma. Tambula lamusa ng'omuganda.
1: Kituufu. Nange mbaniriza nnyo mu programu Zimba Ensi. Era ne nkujjukiza gwe munnange oli ku 88.6 FM Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo. Amannya nsuubuga Kiwalya nga muzzaŋŋanda Yunusu muzzukulu wa Sebalijja era musajja wa Kabaka ate nga ndi musajja wa ise bantu wano e Busoga. Nange nze nkutta omuzindaalo muli mutya? Mwebale emirimu gye mukozeeko ate mwebale okutwagala ekyo kintu kikulu. Gye tuyita eyo ne gye tulaga abantu ne babeera nga batwaniriza mu ssanyu eryekana bwe rityo. Kale mwebale ne ku nguudo okwo kwe tuyita nakwo omutujumiza ayine mutukoleramu ne programu eno. Ate mwe ne mutandika otusesa.
0: Ate bansesa ino.
1: Ne mutandika otusesa.
0: Bansesa.
1: Batakisi n'ababooda muli mutya?
0: Boda abo.
1: Ndaba ate kati ekyava wali e trade order eri kummwe naye looza
0: katutyategeire bulungi balina akaseera ke babawaire kuba batakisi oba babagobeirewo lwaitawo
1: ndaba babagobye
0: kuba ndi bona kuba stage ndala wano
1: baagala badde mu paaka
0: ndi bona ku ndala y'omuyembe wano
1: yekampala baagala badde mu paaka yo ne y'omuyembe eyo
0: ndaba n'omukisa b'omuyembe
1: nga ngumu
0: tibangu
1: eyo eyo ngumu nnyo ne president agimanyi
0: kweli
1: Stage yaba veteran.
0: Okay. Kale tutibona ngeba tuingire programu eranga tuidata ambula paka isa wadido isatu edobu ile. Tuzidabu ile wakuonona wa ile akamu akadachika akamu. Kachiko ule mungelu? Konka kalala?
1: Mungelu wacho nteka mungelu.
0: Masi kuta mungelu. Okay, wana wana by the way.
1: Tuanzikiriza kweta ya.
0: Aha. Nko wa ilo mugugu.
1: Mu Uganda yona.
0: Iye. Nekuli ya.
1: Na wala nebweru. Ebweru w'eggwanga bano bakyalumagana nnyo naye ng'okusooka olutalo lwa Ukraine mwali temukyaluwulira gundi ono Ukraine Zelensky n'abasajja bamutaddemu Russia bagiri bubi bagikuba bubi juzi yasaanyaawo ekkolero ly'ebyokulwanyisa juzi n'asaanyaawo eddongoosezo ly'amafuta bakubye ebintu bingi n'ebizimbe naye era naye gundi munnaffe Putin owa Russia naye ayanukula nazzo omuliro era abantu bawa mu kibuga ekikulu Kiev ekya Ukraine basula kutebuuke era abantu bafa nabo bafa bangi. Kale waliwo exchange awo y'amaanyi olutalo lweyongeramu amaanyi naye nga bwe ntunuulira amawanga gano aga NATO Putin gundi ga Trump ge yeegayirira gamwegatteko ku luno olwabaddemu galabika go gaasalawo geegatteko oyo omwana
0: kyokka nga bikaali bityo n'owa Iran ayongera okwokya.

0: kujambula mbula paka kumupira paka wajitano extra ulira kutano kufetani ke sao mkaga paka sawa iku minandala tujanja kubasa kata mumuene musanuke ulira uwe ni inuaji uwanji. Hello. Hello baba. Wanji baba.
1: Mlenzi okaye.
0: Okakasa.
1: Ule kubemzi kipwana iyo. Ule mesandolo.
0: Gukuliwa.
1: Ndiye nondi kalilo.
0: Aonu nani mbali ye kalilo?
1: Bamweta wala o Julius mkweli mwasa Ivan Ngozi.
0: Bamweta ate ye agagegele geni yani.
1: Mwala o Julius mwese kwa nganapa wendo vugulu maile mwene.
0: Okakasa. Ani yesi mbia kubachi ya paso ni iyo?
1: Ndi wamweta yitu kwa dambizi ya mwise kwa nguwe ndovu mwene.
0: Yesi mbia umulala?
1: Muna wali kubasatu waye na alina amani.
0: Hey, mbe ombe ndi kuida ndi yesi mbia umulala.
1: Lasebo na waile ku.
0: Hey.
1: Butini.
0: Mm.
1: Soko oleke mbate mkasi male.
0: Basa tubo onka tufeo.
1: Mwise wa nguwa dambizi yutu kubabu wange mwene.
0: Mwise ira ku.
1: No mfunduo wita ate ate ndi
0: afumba wita mboli dizira yo
1: kaunga
0: then
1: yao
0: mhm
1: ino mzada mkwano kwange ino mbamwela dada sula haba kuredi yo kukwe toko
0: okakasa
1: nga kasa di yesu komu
0: wanji
1: haba no mlezi kwe tasa aivani ngozi uwe mduva
0: ato yo director
1: nga haba no mzado o ama suti Ojo mtado yo.
0: Mhm.
1: Abako bako mupira, abako leza ka mupira uko. Sadi no dino yakavu ako.
0: Hasan muhanga.
1: Ah, ono wudi ono ubukiri.
0: Ba Shabani.
1: Shabani mwene.
0: Bamweta Sabani.
1: Eri ono wundi.
0: Banizi.
1: Wundi.
0: Hasan muhanga.
1: Ah, baba ere kubasatu.
0: Andi Hasan muhanga.
1: Aha.
0: Mhm.
1: Ni Sabani?
0: Ii, ni Banizi, mwene kapapula.
1: Hehehe. Siyo
0: ziko? Kanji?
1: Jojo kola?
0: Mhmm.
1: Tumbelaka kumuganda wa oide ngiri ya kuenda mwino.
0: Mhmm.
1: Oide nga wedi ya lata chama zinga mwene mpagiru waga.
0: Ii, nge chiri.
1: Bayi nukangu ina akala makola ansi.
0: Mhmm.
1: Era mweni wa mlao mtata jesese.
0: Ii.
1: Ije sikomu.
0: Wanji.
1: Hale kukoma kwa tipa, njimu za mzai.
0: Oka kasa.
1: Kwele dayaswa ino mkoroto, wala wakweta ino.
0: Kati yoba kwa wangu.

0: Televogeni ya maiso juma kusinzira itova.
1: Ea anchawa.
0: Ipicha wanga.
1: Engo kwa angerio mkwenimu wangaji kajiku umie.
0: Engo kwa angerio no mkiere gulio.
1: Odi ya chiso chile ina engo kwa iyo mgenio weko kwa iwa sivi iyo mtu.
0: Eyo ya erigo. Esebo, eyo kuhize guli inetuwa mara okujita mkisero.
1: Njaku idandi ya mne gombe. Atenzi. Ntuka mungira me kubai simu nti abantu olundi. Embamo endo kumona musa seta nga kweno mungira ati jakutuke yo. Ati chini timba chenkoze.
0: Ai dije sikomu. Ndio tangaza na kubiri kola.
1: Nja kuida. Era nja bikola.
0: Utimbera ati. Tankone kukubana.
1: Basa tubunga tuveyo.
0: Kona kukumama ange Amina.
1: Aha.
0: Muka mutesi
1: aliyeyo.
0: Muka mutesi aliye na yakuterekera mufuko gwa
1: mutiye. Ah, walero kuvu mwangu mimwa kakulere.
0: Oliwa kana.
1: Gwa bita mbuti ibugumu.
0: Gusali.
1: Namuko baguliye.
0: Oliko bantu oli kuidanga ajya gusa.
1: Namuko bantu yaguliye.
0: Kajya gulya guguo.
1: Tampanga wachilera alikwenda okumpa. Abazachi.
0: Kutimpera ati mkiala samu nilo yula amasekido mekito baliku no
1: kansala wangaliyo
0: kila zarika grace igole vuri gana yena aliku no
1: ate basti wangi
0: hai DJ Sko
1: wangi
0: zenze na wapu telekelengu keria na nomu jere
1: ulimba chimi juma
0: ulimba awazula geno ngusa adawene ideyo metuali pe wangi sabuli mji sema na dema telekela ankoko
1: uwe vale kusima
0: ese vai sikala ngotu ereza
1: kari wangi
0: kari DJ Sko
1: ondi kumuli
0: babawe balutu
1: uwenye vale kujibako
0: ugani mkwano gola joko sinzio na yaka district na mtungu
1: awa yaka muli mutia
0: tulio valunji
1: awa nawe yaka mulio
0: tulio valunji baba tuzikabu zivu
1: aga buligabu yaka
0: aga salaka likuwaka matiga demi kugwa
1: nga ida kugwa tugumingirize tupeba gumingiriza
0: mtumida kuvalo
1: basa tuvunga
0: mtumida ku nasani yale na mwondo mwiseka yuma
1: mutia aliku hiraku
0: na tumida kuwe iso wangu mpeno mwange kala lua avu kuti nilu na diaku tumira mkwalu mbeho
1: mbuti aliku irasemba yu
0: na tumira ku mkwalu guango wa chapati ya u
1: era njite geire
0: njite
1: geire
0: ena senda yu kano kandipe kuhu ilu eti meye wange na mabaku na mwisa
1: ee
0: kutu wale rapi ndia mbuti nilu na diaku na mwisa
1: kari